0: ඒලක් කාල කත්තා චිත්තිගත්තේලා කියන්නට වෙන්නත් ඇතුන් සිටු කාලග මටව කටහන මේරි සයිමන් එක්කාමයෝ ටිල් එක්කාම ටිටිල් ඔටිගෝ ඥාතන සිබොල්ලක්තාටය මේනු ඉනුල්ලුනෙ ගවනර් ජනරලෝ සිමම්මත් ජුලයි 2021 ටිල්ලකෝ එක්කාවන එක්කාමය සින්නේ කටය කාල කත්තගසේ මාන කාලස් මජ කත්යෝ තුවාපියුම්මත් කිනව වෙනකි ලො කාලබෙන්
1: Wang Ripe Gavivi.
0: Hi, look.
1: Ukala Bunga Man Kalunilagama. Kakula Ranga Suliku Bashin made to be learning at the Kausia Lagama. Man Mali Kalunimota Lagama, Mamma Nagura, Kaguna Langanama. Amalokoya made to Bashin made to look in Ikumasakola Simagavina, Amalo Asia Good. Tak kuat telah kabinga, kau yang nampak dari bagian segitai ma inuin ilinya kau yang kuat kalau aku kalunat itu ilinya bijalot itu temat cukup guna kalau mata cibulak cukup guna mata inuin. Tanah cuarung kena jadi kuat telah ngamalu kalau mati lekor tu kisina kuat telah ngatai si mana betin nuala pula kalau si mami dia yang kasuat tualun ahli kalau si mengandung. Ya, aku tu lah sama mati. Kau ini, aku kau nak fikir tu ngilusi. Atau ini lah sama nungai meli. Aku lah kau yang nampak aku mama juga. Ya kalau nuna kau betah mah. Kau yang nampak aku cakap tu lah kau dengan meli. Tanya tu, bye.
0: Kau yang nampak. Illa kauli pika baby tu sakai nasi setaman. Ya kalau niat, ya kalau kata tu ingin Tana ke kangit tu 1-888 obsoli 1-888-896-3135 amal kalun ni 979-6101 yakama yasinik Mary Simon tana governor general get cat kanwili ula galo ako governor general ulo matamani kanita misibul lakpati ang iluni inu api uluni lo Ya, sebulan lepas aku jangit tu kalau kesian inu ninga sebulan lepas aku luneta na Governor General aku dah sama mau pilih yang nak tu inu api ulone ang na api ulone lo ema kanu lema tema inu ayung itu jual orang kata kau biar nak tapak put ada ukala kat tetapi si 1-888-896-3135 amal kalau ni 979-6101 Mana kalau si maju kakak nak pelamat, kena beli nak ilo kalau bin?
2: Oh, wangam nak pasal Webster kami nak ada wamil kalu tu.
0: Oh, tu ngasah pergi sali.
2: Eh, time angan 2011 Mei, tamane aku ila. Tia mekati matalok si magap tatunga sukminga ni inui tamani laksunga ilaw kataw talok si magama kani lo katima yo kat ilaw takuna katima yublo wilaw ngitu alwa ikayok paksuni. Tay manga ni 2011 may inui tamani Titarak tau si mayo, ikayok tau si mayo, adawa me to 10,000 ungata ni luktun ngo. Tam na oka hutriya ha, kati mayo nge luktun ngao galo atung. Akaw si Vingmut, kisya ni, kati mayo talok suta tamakwa akit padli ayakayalit. Ayong na yung mata, kisya ni ikayok tigi paksun eh. Tay manganit. Sama ni inung ni ukakatikak takluta. Tay kwanu nakakaw si Mayuli bigya pekalaw si Mayuli. Takuyaw yung nasuti trasa imo ilang ilo ang yaktaw ang nasuti inakang nilagangan. Inu ukakatalilaw mata sama ni ptaw. Kata siuk pada ni penting ni ada wang mikrah saya dah kaya kalau tu 6 minit orang ni takuya uyu lah ni penting ni sama ni tidur dah. Tapi menganit kati mayu pada lah hotelu. Mary Simon ikhsi bawa tau lang ma ikayok yu asimang matiut. Jag vataman nat akau sivik tain na ongni tulu ala kaptigo ito haya kala kodalo na yung mga takasuni inong niglupile kayo takasuni tamakwa ingil kasi alak palir tuin na lilang mata ayong nagtalaw sigugalwa katimatiluta namung akik palirane ayula kapta nokalaw sungugapta nokalaw suta aika taika ne pile khatawla mo kawtiyap ko aika tuksyara laglo ingit kabat le yung ne kapta angas de tuksyala khut ika kapta Mary Simon apel yura la kun weng na khala khubehe now ihumalaw ko bata ilak kalaw ni hulokat sugip luitak wa aksya ko lo mood tuksya may alilaw may gama kamno ay kalaw tamani katimad wadli alak silo ta ila ilaw ti wadli ayu katimayik sa raw ta inuksuk tamakwa lokeo lao kapta endo taimangan ni iksibaw taulak tilogo Mary Simon akik paliangin na lilang masuliman na ingil kayo inu-inu nangan ni nga ato iswa sa iyemi takuya kaya kapata takuya o yung naksiyot kuya li tutigaya kamat na ako tiyak katay ko katimayot tatun akaw si Bingme isa sa iyo takaksuni, na yung mga kaksuni, inong niglupila kayo takaksuni. Tun nga naktong mata, taika ni pila kayo yut, sana yut, akaw si Bingme. Matna para Mary Simon, daman na is sila tuninganut, ikayo kumaningang nulo, ingil at siya palialilang mat. Ilalo pagyali sa suni, sunalukta ayong napang mata. Akit palliab luti inung no okakakat okakakakak palliab luni kisiyane inuit ikayok twiningan no taman na ingil kalilaumat. Amalu Mary Simon lo ingo takaktugo naman no Mary Simon taw ingo talimal hongnik uwangalo. Ima na si maya Mary Simon huyagiyaka taimatoa.
0: Kuyan na may sali, o kala kayo na kapin.
2: Eh, alright. Bye.
0: Bye. Ilak, kuyan na may ko kala katutunala, tuyin na may tuyin na katangatela, alayan na itapapong. Suleman, o kala sa mayo katuwa, piyong makinawili na kilo kala, bin?
3: Ulak ko, joanaw yung atamane, karong ni, sibulak pati, may ulumi, ulutya, warong matana. Ukakti ukatakto kulik ila ukakti ukulik kuman na tusayat si Uluminad Liuting man. Happy birthday aktaw ti akatak niya po may gadong gadong gadong. Ingi kaya ka doak tunga pibikit ti kuluga ma. Tana Mary Simon kuya kayo matiang mayaka na ito may ukang niya tunga. Amisod ukaw mangming mata. Tana upin niya. Ina, kano. Piyong nag takuksaw titis si malakitok inuin ayungitun inusingin asidjak si maya. Asidjak si mayuwalo galuak tiliwit. Awla tao katak si magaluak tiliwit. Kisiyan na makitun naktugun. Siwulak tiyo yun naktugun. Ikayo yung naktugun. Ino katitinning. Amaro kanatamik. Sanga yung naktugun. Nunak juwak may sanga yung naktugun. Kanutuin narok. Takutiti si mayo. Inuin. Piyumadlarik kuting. Aksor luting. Ilirasungid luting. Kapiasungid luting. Kadunanig lo. Ilirasungun nirlutik. Inyo katingin tatin ni Piyun Naktut. Piyun ila aksu larik kuti, isumakad larik kuti. Tana takugsaw titi si Mayuarong mataas suminga. Tay matok, tana sanginiga. Takunungan nukakti uyun o tiguyaw li. Amma tiguyaw guni takwa nukakti kului. Siwunik satin ni ati pinasuakatarati una. Nuna vot nuna gigatigot inuit nuna ngat nuna gigatigot ati tigu merlusi tana sangin nga tigu lusi sibu mo agapigiti tasuminga tua ukoko makaw yung anakong ming Ulu katiarete.
0: Nakome godong godong. Okala yo pi mega bit alene do kala kai nam mega bit yo kala katatwina gsi. Ilak amana utakini tine malopi malle tu sasa walle ne ala me mata kisene gigat pata kala katakan ne gonan ne gsi. Kanu isma visita na Mary Simon Governor General no kala lakin logo nagkajang ulakan. Isamagi yasinik 1-888-896-3135 o makalun ni 979-6101. Mana Charlie Adams ingat ilugo ni kapunga.

0: Nilak sulle kala sama yo kat kuluma tu lakut ke no bit amalona ke kala bit.
1: Eh na kome kime meke ga kenga ne. Eh ale ne. Na kome hata ko maluma nuna kate bolu na kome hata ke lo koi. Ma se ma me. Tama wa ele tare ga jo it. Tama wa lo sama me ma na kome Amalo ai parega ma na comeja tigelo go se volveu lo pero kati mate tu no este con tacho manega con este logo tega curly na comeja kati mate tamako asungulo matamana parece ahora casi ma maget That's money. Nice to serve to me. Palace Mutta Otamani, King Arne. How much in that goof? Living out of love from a megama. It's after me, you're a little girl to her. But you're a little girl to her. Damon, Palace Simon, but the man knows Palace Villabut. They are curly. Nakumira. Hoja na media, ahora te llamo. Hoja le dije que no pensame, pero que te lo asumo. Tanto me gana conmigo, te jato y nato. No la puedo medio tener. Te mando todo, te lo asumo, te mato.
0: Y que yo no me gané, te me gané, te me gané, te me gané, te me gané, te me Amat ukala sama yoga kaneki, ukala sama yoga kaneki, ukala sama yoga kanang kina wili nakilo ukala bin.
2: Uwang kay.
0: Eh bin.
2: Hi, lisi sangu yung asa picture lang, ikalun ni. Hoy na may katao ko mabiga matao Mary Simon ni, dahil na nivyak siya po yaw laktin lunga Katimayo juak si Mahata, lagi lao si Mama. Tusang na siyong matatamak ko, inuwi sibula katak tuwi nunawo, tuwi nami yung ito, nunawi milo. Inunilu kigak tuwi katak si Majipalo, mawkiyok tak tuwi ulimani. Kana daw sila tano alat. Idya kami na tsyak si Majiti Mary, pivyang naktuti. Kuyan nami kanyang mamiyaga, tsyo kutakain na si Mahata lao kavit. Kanaya ni limavit ino hanicha ngiya hang ningani isma migo isma ya nak akusasyo ng mga matamani ino sitini o wang lato si mamiga ko ataw siya ang nga mani ko tigi yung mga view July ng lao to mig to kisiga bigkot at chal ko yali si mayunga ilagi yao tito yung mga take takanani apakso ilato sa kabigyan ng tanin na Kaya na niya si malakit yung atok, Mary, na kami, hikat siya lang si Butit. Tema, bye.
0: Ilaak sa kuya na may tatu kala kayo ng megabit. Tanaw kala sa limoping ayok. Kinatuin na tatu kala kumayok 1-888-896-4135. Ang may kalunin 979-6151. Tana Mary Simon, piyakil niyo sa iyo apiyo lang nga nila Governor General ng ani tamani kanatami kanok isumang mga si Tana Governor na kilaw tanganik Tana ukalaw at wapping at teatok ukalak at takisi tapabuti kumagusiyok ila upin na nga nila ino yung ito alaw katalang at yuvali at winaktutilo Tana anna ulunilo sivullak paati ang uluni kikatutti ulong at kutittimi pilikilluni pilikikattalautuk takussa unikkut. Anna ulunilito teema takulluni anna ukatimi pipiakusun nakattaktuk upikusun nakattaktuk nilu isumainnak. Ati ukaala katatuin nakissi launginitin nipakut nijayamik inspirational lady. Ito sa akin naklawon.

0: lokatsiar pagitsi talang me apir telakon alo nang ito lokatsiar tuam siruluit da mane kalam na kanaw yang ala silabot ala June 5 utilu talang me dan kisak bakalang ayo apir yugo man na ila adna nang nak o adna na tayli manang da mane le kalam ni sa kutah kalaw wikatiko tinin ni kutah kalaw lorpinga yugi yawala yun unak tuan mami dan tinin ni kutah kalaw tamat-tamat tau kanga kanu ipalayat juti ke yang aji jalau kaki nalunai cialang ame yun kanu uko jucia New York aduk palau aduk hatalak tunai lumahan namut aku pingwa yang imbatai lah dan aji jalau itu satsian yang mayasi kanu itang manga sulit utama ku anik yautin hobian nalang ame yun piluang waktu mita na Kenny Rogers tu salah kaya pergi ya si unika hagalah tu api memanila kau berkah banyak mata kau cakap tengah unika hagalah tu api nik jauh yang itu aja nik jauh dan aku dah uruk tidak aktif walau tu ni aku ni ingat kau buat siu tining ingat tu lunila dan nak tu salah kaya pergi banyak buat asing dulu tak kuat tu sangat saya tak boleh kalau ni nalan yang maja si mana dah kau silau kanu nak jangan kanu itu ada mengatap bani kek dalam ni Jamie kau je maja pengen kau je maja boleh yang ina kita kau siapa tu apa ngalau mana pelak semua maju kalau tak kau silan ni ada kau bukan ada pelak semua jok ilang alam mana mahu tu kau lelak tu aku siang mata tengah dah mana kalau ni kalau itu Sila Jamie ngain.
1: Hi Rosie.
0: I think we're okay. Are we okay for the weather?
1: Yeah, there's not much wind as the past couple days, but for the weather here in Italy, cloudy, 30% chance of showers late this afternoon, high plus 4. In Kimugo, cloudy with 60% chance of showers, high plus 3. And Kingite, mainly cloudy, wind west 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 7. In Pontedduc, clearing late this afternoon, high plus 4. In Cadidroc, sunny, high plus 1. In Clyde River, mainly sunny, high plus 3. In Pond Inlet, cloudy with 60% chance of light snow or rain showers, high plus 1. In Arctic Bay, mainly cloudy with 60% chance of flurries, wind up to 15 kilometers per hour, high plus 1, wind chills minus 6. In Eagle Lake, mainly cloudy, wind becoming north 20 kilometers per hour this afternoon, high plus 2. In Semikayak, cloudy, wind becoming northwest 20 kilometers per hour this afternoon, high plus 1. In Sunakiluak, a mix of sun and cloud, fog patches dissipating, wind becoming east 20 kilometers per hour, high 9. In Resolute, mainly cloudy with 30% chance of flurries, wind up to 15 kilometers per hour, temperature steady near minus 4, wind chill is minus 9. And for Greece Fjord, periods of light snow, wind up to 15 kilometers per hour. Temperature standing near minus 1. Wind chill is minus 6. That's the latest weather update for all you guys. Back to you, Rosie.
0: Thank you, Jamie. And of course, this is inundated rain that we are getting. Little snowflakes and enormous snowflakes. And just a reminder that there'll be a funeral service for Levi Inoki at the St. Jude's Cathedral today. And it will be at 1:15 p.m. Aku ni pilih semaju ini kerja halangan memata aku mak kau nak beli yuk, nak kau nak yuk tu outside. Tak bani tu cakap jual mi tu kau nak tu, dan tu cakap jual ni ili jual ni tu. Lebih inoki, tapi kan itu cakap jual mi Saint George Cathedral ulu mi dalami umat June 5. Aku aku 1:15 pergi nak tuin. Nalaga jawab si gok tak ilitse kadang udik ini kamala berhati api si daimak nalo nerma yui dakwa ila pikilau tangan nun dana dusa katsau dakwa ulami dana doktor ner tutut siya wujyongme sulidu tuk ukuwa hala kau siya pisiga suatu ulami ulami mon atut atu khattalang attang matai lang takwa to sagat say dalang mayo tila ko June 5 takwa 3:30 6:30 kaso nang ni ubik kapin ano itit pingwak tita khattang nera mata ilaw di chingo matu ako we ibin kito nga pingin ni takwa 3:34 mo kaso nang ni pigat takwa itaw nung 6:30 kaso nang mon time ulat sagat akaila ulat sagat jay Takwa pingu ati sikat tako mayuwa piu matayla makutuk kubikon ikayok tuwit ang malutaw ng ngakalunan ng Waterloo University of Waterloo takwa ikayok tuminin tamakwa katiti daw katakay na kuna na ang mata uwikay drop in STEM unakak tau yung takwa engineering outreach kunik awlat awtak poin Sulilo, dakwa, unataw ka patok daw rakto. Uwebe ko, katibigay hatak tangani, tapi ka ni, niwakakta sa iyo karato makiapi yung mimat, sana ugapin ning, dakwa li 2:35 mo, wasunin ka ni atok daw talakto. Uwebe ko, katibigay sa iyo kayangan ni Dana, idlo 981. Dakwa ko, sana ugaid, Kamu ayat saya lo, amalu amir rapid, alan ni kecuali ni kuat perok tuin, perok tu ni new ayat sekarang tu apa yang mian biologisio day kuat biologisin plants guna kapten. Hai sana aku nak pergi alat tu apa yang hari mampi ni aku sih tapi kena uwi kau kata bila hatak dengan ni. Dana atok daw lak dong unat daw magwat daw at dana tayo man ang mik ang maluino sa katsiyan ang mik ukwa atok da tsiba may mata ang maluidin niya di silaw di ayaw ka siyaw jilaw di hanaw ka riya kakayag tang mga atataman na atulakot siyaw ino sa katsiyan ang malu at dana tayo man ang mik atakot siya dagwat daw uwi ko katibingan ni lak doi 2:33 kasundingan ni Nalo na yung majiwin. Suliw ko ha. Kanoy talang mga ta. Kawigay ako matuwa ko sa tapik mo. Uwibig kong katibigay katak na ano. Ako nakto si. Ulo at siya karoon na ako si ilo na siya si. Dahil ma. Dahil na ipatsan na pili ako na ukta ka. Dahil ma ta ko. Kaya na ako may Manila. Tusak dito ulo ni. Tamanin mo ito ka ulo. Kalo ulo ni ila. Taman na. At tanatay na manik. Tinawasak at siya na ulo. Adalah dari mana mik, dari mana ada kau yang nak kongelang, kau yang mampin ni aku sudah ulu medal lep mampi umat tak bani tahu kalau ni ngalau ni, makwa dalang mewti lego kalau hatta lek cuci umat dia tahu suniko kalau guna cia langai usi, dari kau baca aku. Atok daw walaw to ni, ilokaw si to kang neng, yung makai, atong wala ko makuha kitong nga pisi at tanak tumong niyang imata ilan ni ko uhalaw lo hatalaw si mayugun piyaw lang ayaw alaw yutin email yung wala lo ni kapya na binga kaswang ikalwa lo ni ila ito kasi dit si wala lo ni takwa day email yung simala lo ni kasi ano ito kasi laki Gun nasib pa ina ko pala tilo ko yung kasi kaya wala ko sa majuwe atuk tayo majuwe kaya kaktuin inuto kay uwat siya ko tayo may pala ko sa mami mataman naman ilit sila kaya suna may atuk sa mabing daman napit yuto hilo ko da ko kala katla lang ayawa pin daw sumlikon man na tungasut siya ko siya ulo may talang mayroyok June 5 o tilo ko

ang naulo ni. Magkuhan niya ako yung katang na mata. Ang utilo kay ko ngay pang na sila pang na nga iigiligo naging ngayang mga ano ka mga pinigigaw yung mga imutan na tanay ang nodo ni yung nisari niya magpong ama aura to kata kaya kasintan na nadya narakatay na yung kata ko yun na nitutan na ang na nadya nipingat sa rang mal sibangin na arog rin narakatay na arog rin nilo pingi gusto katang ng matay ko pingi giyaw katrong may matay man na natuklo wasak tayo lilaklugo ama kakakaro ko mati sa maninad sila nga sa kukata ko yung itlo nga tanad siya ko nga pingi gitlo niyo taas mo ama pigyan na ako mamaksong na ako ma nagsingitlo nga sa kung na ako ma uktok ko ta na idlo po rin ako lugo pigyan ka ako ki idlo ang ila pigyan ka ako lugo na akitiyak si mang ilo to karang matahan na iliw ya kurukuk ko tapa ako ni kadla po rirok sa mga migama iliw ya kurukuk ko akto ko na itiliw ko namungang ng mga kuro ni narutlo ko sunaw ba makuha piyakit siya katakot luniw piyakit siya katakot magwakta ba kitiyak padlayon na sinakta ka pijakit kakisigok ko tawang kakisikatag lugo pijakit tiyak lugo kakitiyak padilay ako ni uritik ko ko parte ko kurubong ko pigiyaw yung naksiluti pijakit kasung naktaan na pidlo ataw pijakit tao pilaki guma wate ako karaw taan na pinarok pa ka piyak sakta kay Badleto yung naraglugo asingi. Uwalo na tupag sa kuma. Uwi nga rawak pa akit siya kasugay akakadlugo. Ako katad. Uwi siya ang inyata. Tupag sa kuma akit siya akadlugo. Sukat siya akadlugo. Ano ka rin? Kahit lang nakapadlo. Sunaw pa. Tukka siya hangin naman. Tukka parang sumang magata. Kakiyang may. Tukka lang sumagata. Takidularong ma.

0: koyan nami okalat ito ko kama.
1: Eh koyan nami to susi na.
0: Ita ulokatyaret.
1: Ilisito ipeljung yung ulokatyaret si.
0: Ita bye.
1: Tiyama ka daw. Tusakon na kain nila mita.

0: Tea mau kare yo kaksi marang ni ma tapani kanyak tu api mi blue tea tu nga suwit.
1: Jujui nga blue tea ngi tam tam tam tam unu seku. Mete mata yang mute saya lunga. Mete mata yang mpiro laksi maga maata tagi laksi maya maanak suwa rini kuhi Maku sirata niku tilunga resalu bay morok semaga makasu itu 2000 ngot tilugo ninga matau yu yaktunga nasi kasu itu mitunga kasu itu miuta mikai tu sangok ta paru yaktunga hande so mamanga mapiriyorok semaga angilok semaga Klaris main mu, teku ngego hande so mamago ikayok ti sakang mu, asila anak tu. Aku ni kalau ingin kasuyak tu dunu pekatita kal, ingin kasuyak tu dunu. Anu wal pelirami, anu wal sungami persilak tu ni. Ako tigi yara siya nga bigilaw tugo. Tuksuk-tuksiw akto ayaw matunod tugo. Aswila ingikad dito tayo maipigil lugo. Ingikanin mo ipigil lugo. Sukay ko yung may ingikaraw akto. Ta sukay libalera kami sukay lisunga kami ng kaktun. Kane makipik sektwa ang minukak tuwa uwa isumari kama. Ako tinusagir ang may kama. Tanaro na nano iksibayuaro uban na siya ngayon. Kitian ito ni uban na siya ngayon iksibayuaro nano. Niyo bikaya ako niyo tingakima bikang nangaro. Ano kay piksuk to kung timiga ara ka lakar wakso ni nukte limayo aro lunga. Kapiasu kay nakto aro lunga isu kay manano aro makitian ito. Ako tigari

0: Una chiquita, una pita kao na sin ako tiga isa ni mitako siya unangyak si Maldo ni tako siya gawak siya ni ino ka na kuro ko iti akto taan na na siya ni inano iksi ba yung ay napayaw ni akto arok tinga isu marok tinga nagayaw ni akto arok tinga isu marok tinga Subigo ti tiyakto nga rila. Tabari si kito ara diyan mag-uwatin ni upinang wakto ni. Nangyak si ramin, siya ni mo pangalis si warum. Ah, katimi lima ka, kaso unang ni lima nga ni, kaso rok si mayo. Tesyo man ni 2,000 ngutilugo. Nanwaro me kanige yakate karo si mabunga ate o si kalam me. Sino ba adjigi titaw nang imigatat anak si wami ni amma piro sayo ni kuy ang yaw katakti adjigi titaw nang imatago. Then na nano iksi wayo alo uwan uwatin upaguti lang ito iksi watuin na roksimay. Ama, sa akin wang unik kasi ane unik ka nga lang may lumutok tukuro roksimay ama. Pukuro ka meri ukaw tila roksimay mga isigakago anik ka roksimay mati. Isumaro tigiyaro gilugo na si Tan inyo'y ukak pataminingin ni Pisimaken na sungo mailanik ko. Noon naragarami si Mayokoro tiluta taksak tuwaro tiluta. Sigara huktuwaro ka masupok tulitong huktuwaro ka masigara huro mo taksak tuwaro tiluta.
1: Tana kipi mat kipi karomat ilaniku aku tina menakting muda tema ukara yo kaksi makan yang memat tana ukara si mayu nilat tinggal romeli asu aku utak kayo magunni kena mutu tunga sutiak pusi inui kau ime tukangin ni unika aku mayut suri yuri ya tukamin ni aji gengin mata misu tamakua kanu tuina suri yuk saktu tukau kata kata ukara yuk asmaram ima inuti kanya tu api me tunga suit
2: Eikö inutikkakeru, joka on jo tänne, nää jotikku okautikin jaumon jakelua, okautikin jattaka. Tässä pitjutikin liku, pysäumon jatukahattaa teikin, okautikin jatukahattaa, ja onko tämä jutikin pilottumme, pysäumon jatukahattaa, onko tämä jutikin. Tässä Okay, ekalo kwarto akto boy ko yon ti tuktu bina ko yon sabban amatta ko katta ko yon tana katta ko yon temi tu tema ko jo shimo bala wat ta won si won tin idang ni pesi ti ga ken ga shu na pongo I don't know what to do.
1: Jenny, panik tu, tunggu sugit.
3: Ya, Jenny nak sujung ah. Ona ukur jauh tinggal sama jabo, oleh galu ketunggu galu. Kuasa nak tukur kata asuhan nak tukur kita akan lekata ukur jauh ini tetap tinggal sama jabo ini tukar lah sama meja taman panik tu me. Tena upasingo atas na lao si mama ko yagay na taka. Jalo akulo jo lao si mayo. Ukawasuki lao si maya nga san ngayo alamma. Ako lao si matilota. Ano to sila tano. Kitunga ta ilangan ni kinaygi o kiyaktigo. Ulo ataw si kimasimalutigo. Kwasa ano to mo. Tikitaw kala lao si magata. Maungala panato mo. Tiket katela nereonang itu itu satu tahun semata asal nak jual alam dan kadung aku lupa uka kerja tu sering itu alor aku siapa uka aku majaka tak kau ngam kau mereka sibul lapang kengul lapang osma kengul lapang jangan mana lo nangi masibul lapang osma ganelo kanga tuin na taman na tikitao ka lak tuin niya lo pakik ko tuin na mo kauji mayo ila kauji mayo koya ka am ka otoro si mayo inna to ka lo si mayo maana pan na tuyo me tikika matu pahalo lao si magata tamaunga pan na tuyo mo em ne bono kata pa sunaba kapo tao ti yuminyo til gula hanne seventy asuna to galo lo sema bana na ulume to apna to ko alo ko yeu yeu to mini ulume sukun nam natalo kenale mama lo khapil ja ga khat upagul nan natte ullo upatto lo sema gatte te sema na inna to kammo asuna to mini chinni khawji madama Allah, 1 second. Aku ni ulu ala usuma ni tei sima nai. Emne vo upasa ako magalo watu tigo. Ema e la usuma ma watu no. Aki ni a teeli te a resi. Uma kogusi emne si. Aki ni a roma yo ala ugu lalu a resi. Aki ni a teeli te a resi. Sivu ni sanga kanu ni te u kogusi o. Tahna sangi joha lo lo suma ma uvatin no. Utakke lo suma buku. Ekalun no upakutin yaktu no. Uldo tain na asohun na loa niko ma 1 second. Alla aagule maango juu ya lo suma ju asohun na loa ma. Kaujim ha lo suma ngingatti ku uumani amma nga tukuni amma nga. Kaujil doge iman na joha lo kanita wa suma ngani. Asuilla tosianikko tosiuti lausuma maatiko jalo akulu jo lausuma jo tosianikko kane gunne yomi gala asema galo atto no kesiane asol nakte mutti kita asema lakittu alo lausuma jo ko hamata somillo anasato toko jo toko kai nakte meni ollo ne ne deva ne povanga toko ne asema lo nakte O mati ta kaning wata sunan nga ulo may kaning ito katawman. Kaning nakta tikipa kalwati lugo. Kaning ito may tayo nakta. Ika yung sutaw ni alutin no na nakatitin no. Ipigi jaw tiyato halo katanitin no. Na nakatipa kulutin no. Akin yang ninyo tiyo nakpango yu. Tusiyan na itapatwa. Kiyo yaw nan niyo sa tuin nakto. Kauilaungi kalualu takiu jawasi malakun naktuko tusea mela jatini. Uppeko so sein naga ya kattuko. Tamanna tunigo magako ino katinno. Asukun natukko nariunangi tuko tikitao kallakalua kubi. Akeni ya teiligit. Kanui kangui kubi u. Taina asukun natukko kutikide. Akeni ya teiligit. Tiyo na pango yu sivu ni sanga kanu inge kulluko. Asi ila taba akini ala usima ngata. Akini ala usima natalo. Kanu inge tukulu man ikana yamakitu ni. Kisiani. Tusiani ku isima gijayu kana kata oma yu. Ulu ilangi adiki ipangin mata. Sinin nangitu ala. Tamaku akasa usima bam mata. Hari sangatnya. Tamaku angu kalau tidak boleh ulu kat dia tidak dapat kata. Kau jalan lagi pungan orang kat itu ni ilat jenilu. Taman aneka si mangu atas si nalar unik kata ini nalar jenilu. Tapi mati ke akhirnya aku yang minat inna wajat jenilu taman na. Untuk kerja kerja lego. Kau yang nama
1: Jini taman na pimagumma ukau suruje.
3: Yeah, thank you. But
1: pannaktum ni ullukatteeritti. Unattau kaalisima aka. Tungasuttiappusi inui suriyoye tokanginni unikkaarumagussi. Ekalui silataani kaalunneeruvi akikangittukku kaalunnaputi 1-888-896-4135. Nuna di po yo ilo ni kala ni ako bi 9796151. Ami siu matera inu suli yo ri to kong tamakwa ulum mu kayu si nakuti. Tamakwa to ang tinu natatuno natato yo. Ime to tito sungak pa yo mi mata da te me siu ngu suli na ro na ituirangi. Ila go ta na natiu. Utirun nakkan ni rama taa sumunga angona suttimu emertuktito suung musuunguttaruputeima suliorioituqa tamanna angona suttino tunga suttiarpusi maanna oqaalayoqarsimalermimma majoria quvianartulia kingarni tunga sugit
4: ee a namala hattakailangi memaqqortsuni tamanna tusamigakku upperilattaqavilingi taikkoa taikkoa maannauju ainertaqutaqortsajagunnertu uvattinne ileinertaqijjutigittagunnertavu piruqqiliaqortsinno sunarbaikkoa

0: mamianauaroa mai oleakuweanaktu lea okaalakannili ilaanniku tamakua akkoti kipilaupummata akaunaangi keinnalaupumma okaalautivuttua tabbani teemeakattaumimmata tungasuinnakaluaktu siilaa piaakattangikkaluaktugu ilaanniku akaunaangi keinnappamma kipiaugeakattangittuugarua piaakkutorongittu tungasuttaartusi ini suliyuriatuqaminni unikkaarunnarpusi inuuqatittinnu amisutamakkua kayusivagunniarmata unatto James inuapik uqaalasimaju tikiqartua ua kisuin illuligaartuk maanna pilerijuugaruanikkua naqitteivimmi tungasugi James
1: hai uddutsia uvagattaunikkaagumallunga qanuai ikajuqtaunigilorsimaiarani inutuuttiarlunga iqalliarvimmi tamaani tikiqarluami iqalliqingittuqululunga sinittariarsimavalorsimagama inutuullunga tappikani inutuujunga inuqajaangittiartu iqalliarvittinni sanavviumma weekdayngumma sanajuquluujai tappaungarsimangitillugi sinittariarsimalorsimagama inutuvagullunga ikajuqtaunigilorsimaiarani uqagumallunga takkuungai taikani iqalugasuqattagaruagama iqalungiinnarlunga ullungani pingajuani maggoqaagaruarlunga niqillugi palauga saliuqumallunga palauga aggiqama palauga aksami taaksusumiga ilaksautingani puiguinniqama palauga aksaga palauga aliuqasukkaruarlunga igatteangittuqulumma imminu nikalluqulukkunga taimanneelorsimagama taanna palaugaaliaqaluaga takbungassi tupirma paanganu taovangagia igituinnarlugu takbuanga innaalut igianikkakku uingalanlilorsimagama sinillainnarsunga taikani sinilorkaarsunga makimmigama taanna tupirma paanga mappireagakku taannaluuna ilaksauti ammarsimajaangittu takua inutuatteanguiunga takuteikunga adjartaoloorsimamma tainna quiagijjutigisimakattartaga adjartaoloorsimaninga sunnamukkia inuungittumullukia sunnamukkia ikajoqeartumiuk ikajoqealoorsimamma uanni taikani taanna ilaksauti takbaolirma palaugajjaliorluga taikani inutullunga katjausaloorsimajunga quialitiqattarsunga asugu inutigu tamakkununga tuksiarvialunnu tikitauqqaarnata qauimatlorsimagaluammata ikajuqtau ikajuutigiqattartu amma ikajuqtauqattartu pitaqanngittuujartumuugalua taimannamu isumaqattartunga takkuungai inutigu uqausigu titiqausiqanngilluni naasautinilu titiqausiqanngilluta uqalimaagaqautiqanngilluta tamanna inuunilbu tautuktaujumu taaksumunga sunngortittiyumu pinngortittiyaaluttinnu vuutiuniqartauju ullumiuliqtuq taannaqai taimannamu taututtaulluta inuuttiarnermi atortitausimaijutuqaugaluartugu inutigu tamaani nunarluami uqausiqanngillutalu la tamakkuninga uqalimaagarni titiqautiqanngillutalu naasautinilu titiqautiqanngilluta inuunigilortavu atuttialorsimagattivu inutuvu sivuliqpu ikajuutivaloorsimaju ajungititauju alulluti ajurnalaaqaarumi nunarjuami piqursatitaulluta taimannamu taakkua tuksiarvii tikilautinnagi inuusivu inui inuusituqanga tax from a ping of the tea room, taught to theater many at a row, Simakura or at Utebriuna theater, Tamana, Tamana, Takua, and a corner after you, Tabwa, tax from a ping of the tea room, inutan and many taught to titogram. Tamakuninga tigun nau tingin ni tunia si makatara tu sa utaman na li su makatara tak suminga o kago matuina sa tunga tak sumunga suna mukia ilak sa utimi adjak sila o si mamat at tamawang atupeng mapangan kadjao sa nakluni do kuyan nami ang nakluni do udlumi mo kaya tak suminga o kago si kago matuina sa tunga amma ino katikaw upeng ngatiyar di kadyaan at warumi upeng ngatok titawat. Kuya nami, kay, tayo mo kukto.
0: Kuya nami to, Jamie, si.
1: Alright, thanks, tayo mo.
0: Tiki wakcho mi o tabawo. Tayo mo na ukala si may kanyura mo ma mayo kaya kuwe anak tuloy aking ngang ni. Tunga suwit.
2: Iyi. Tai ma daga langa tu tamu e galu ame chonga chibani kan dala nga kunia tonga tai ma daga kan nga ma a tai ko ngira o kha ga kha dunga tai ko kingu ba ali ale o batini pisiti bini aro mata ma na ro tisu ma khatta ga ma tama ko mariga ro mariga meni mari se mari chibini aro mata uppe ga jamini tai ma ta Atano kemo ne uda chogo do chana mata chogo singe pego pali achete tamakoa ino tego tau hata dudu mak tamakoa ngom mata tu sa kau megama aksam ne ta koa ne aho se se ngoga ni tu sa uma hata dugu ta ammalo tai na haru pali aru tau na ne chidja me hata tu aguma hata hata tu aguma tamau na nu ta kunu jualo ru ne amaklo ne uban ne ta kamu ngapu da pu da gundi gada kaya nga Taman na hata lao chima makapea na hata yung mata tu sa lao chima ngikalwa sa nino ta utaw tiglogo amalo ani kuta hata tuwa pag ani kuta hata tuwa pago ata tanga taputu kung hamiya gura nga jawaro makuha ka ala hata yung mata iba da ka tuwa hata kuma lo kinada hata kuma unga tigi jaw dumi tigo siga tuwa hata kuma lo pigi jaw dumi agay tupi nga suin narui mekhuri arui Kuki kutale ali nui gada tut mako hatta de mata tai koi no te kuti ni bini aru mo shona pa tai mai da pala ni ju chauni ni karo ati lego amalo o ha ti ya tao la hatta de mi gama a illa ko lu ko go i chonga tai ni na tu pa mi ki la ko e un se ba na kama go tai ni chwa hatta tu ani kun na ngilo ni Tahun muka itu waktu nak tu siapa yang sekarang zaman, amalugu matu lugu ni aku naga nui tak terhadang lugu yang ni sebelum naga mana aku naga nui tak kutaga zaman, amalukingu an terhadang lugu kingu puding ada men hitung mata tak wakama, tapi ko hujur saya oh hujur gitu terhadang jangan inui ulume atau kuni yang mata amalu Ani jaga harta juga tentu pada aku tan nukar luka suka tu mi ungin gilu kalau ni kami kami kita unga kita bak ingin lugu ani caw tinggi luka ani kita homo kibi luka kai bela luka unat caw tega ani ani jaga ni harta lau cuma jo atuk tau unir mizom kama ko hujur siang hujur kiu pada tu tak kononga Tinggu balik nu ini perkhidmatan lagi ni atau tinggu ni atau ikhlas kita nak maju adik kita kalau ni luna khati gini tuar eh ohaju saya ohaju kau coba ni tapi semua kita mereka adik kita perlu mungkin nak coba mata perkhidmatan ini ini amalu perkai guma perkai jaga kita seluk kita gilu Tak jual rumah tu ke hatang ilunga, ilmu sebelum negama, nici aku tarik rumah ilmu sebelum negama, kunga cinga kipi selunga biuga negama, ani kasuak tilogo, nici angano, nici aku ta, nici anga kipi kano, kunga cinga no kipi selunga negama, tamakongu hatang itu, isagal lang unang ito ari tamakwa si kuwalo eh kabalo kabatilo ko kaman na unikagin mila katulaw sa matamiga ko kapiagilaw sa mamiga ko kamao nga to'y naro si ku mo nibiyak siya may ay niyo hatakap sa madato arulaw sa magaman niyo ngila tulaw sa madugupid na kanilitaw titaw ng tigutakwa pinasuwakto arulaw mata ang uti kamagilamin na kawdi sa matakisiyan eh niyo ngila tulaw sa madugunaw niya kasi tulaw sa nisiko hang ano tayo na yung kasi ukit kakibaka unikakita ka tutilaw sa madumat siya ko aw lapat suta umiyakot kapya na law sa mamimali kay kaningin na niya ako lilaw sa mga manisiko hangan eh sunaw ba nun ako na si kalasika sunaw pa ah tay kumiya katibin ng kalawa po kaba ni si munitilin ng saulam na kami nun ako na kami ah imakagalat sa saulam naman udutubin niyo mata kamakikata tay ko katitakati ko nilibigit ka lilaw sa mabubun udutubin niyo kaman na talaw si mama ni kaka kasi utigil ka kama ko makuain nyo ito ko si biningin kao di madangat at kabiningin at utigun niya tabo tamak ko ang ugaluan kadya na katatulikin mo kahit siya mani uki katatigwata kingan yung ito tabo nga awdak pakingan lialakalwa sa kama ko tu pagdebon pingo mo ka kutsugin kada ka yung mga hatang mata upang niya pagi ba di dabon lo hikap tani ano aw na niya ba di dabon ah kama ko ang utak ko alaw hausio ba di dito kama ko mano hausio ba kung niya to kay ko hausio sa ba di tangil o hausio to kagalay tu sa kajulat tabon ilangan nilo o hausio kay galaw kami tabon tay nalaki uruni tapman ni gunyak suti tay may nga tako kasi ama pero pala niya pinipi akay pero kana pero sa tao na kaya matata makuha pigil pala nito ang matain nakitong ito ama iminito na pititaw kasuwak pagati tay malo kay gila daw to'y nakatitigo daw to'y napatsuti ang idok tito tayo mga pijaw ba dung ikalong mataman na rin kaw di sa mga narito kay gila tayo tiyolo in na tito ubang ko tito tayo mga taman na ba lang man ay daw to in nasutili tigo daw to in nasuti imay tiyo ba di walo ang mata na makuwape ko palya do api ang malot kasi makuwa ko ba di mata ang matakok kakatakot kasi takok makuwa kau di sini mana kalau awak memang saya cuma ni dia atau kau jago ni tu mana? Kamu nak kalau mahu tinggi, oh kau sering rumah kau tak? Oh kau sering tak nak komel tak ikut? Tapi bawa tu satu tiktok ya?
0: Ah itu, kau yang nama Maya kau, tapi kau tu sahaja mana dia kena nak tu, oh kau sering jadi. Tapi bawa kengam ni. Una tau kaara si maio liina si mioni, kausuitto, tunga suvi.
3: Alo, ullu ennukko. Kojennami, tusaksaa kotaksutaan, inna koteeni po kaosin piviitsuangumata. Teenna kuru pangnaktumilta kajakaan, teenna kuru kajakaan uppekitsiataa kaosirjengi. Okaujo semanik kuala umi yung ato lolo semang umi yunga ake makata ko yung ito alulunga ninge ukele akta maangili jima manutaka utay sema ama ito ukele akta manutaka roto kunilus inna on sa teko uwan okaujo siga yuto alo katara umata kanu okaujo ukakuru ya katara umata suri lata to mo ka tsena ke la katlo mata ten upere kawa ko akema ya ga kgetsoare yana ka pena me ga runga la la sma yuna o ka tiga koning e kuruga o ka tilo tak akema yuma yo ala ko jama atata ganang utaro tilego te makirlo ni ubang atam maksima yuare umiyunga inna ruga rakhlunga ningu nguga rakhlo atam maksima miyunga tao nazuna sitiatu rakhsiman ma akime yaqinit amma tuqubtan pinguangutju alugilluni tan nago tuqubillatta garuma Guti kenyalah mago ikigin nakon namnak temi ubat dini tautui nakon namnak temi go nautesin nakon namnak temi go ubat dini teman nilok semua teman ukan nilok semua yo teman nago engili atili go asal tapi go nukah sepang orang tu engili kotili macani maiko go engili makhluk kita tengah go tana asal kisian iku gutu abetilau magi abetilau te takko tanna go aserau tokumti go mertoro tavago 70000 iji 4000 isaro qarluni iji limangi tawtoro unuktigi yumi 1000 tarninga go tawtutwaru nunarswami ko tawtutoy un anawtasdayu iji bisa taqayani tawdugo tema go tokumti go megame ubago kisiane tokumme pijimangin na pagu garwaxta ange go tigira qamba yabota go tanda tokko ila ayo mama inu ko tasuje jangin na tagago amma o qalje sotona ga yabalugo saqqiyat ta saqqiyat simay nam na pabugo ta ko qalje sotona ga warortingi ato inna qotitta pisimay na zabugo ta na sorose na ga warortane une uqallaqattaraa matagikkua teema nutare itchuvinera uqallortu atti tamanna uqaarsiqisiqo saamsa anikurugilaqtanulu uqaqillune inni qawiyareeqqum matago suriyumi tamanna gu surine takuksootu tortelimna saqqataulaqle saqqijirsiu teekane jisuqusilu amayaagaarullutaru pilaqsimayu Perkara ini sebenarnya perkahwinan yang agak takai. Mana lekai kata tu orang ramah. Ukur jasad tahun yang baru ini. Amma lagu tulis yang itu orang itu nak kerjakan ini. Ia agaknya yang pilihlah tu isi mana yang terlalu. Dan lekai jadi sesuatu. Lekai jadi sesuatu yang kau tahu. Dan mama nak tu orang sebenarnya. Ia mikamar orang ramah. House setting semua. Suna wala house sitting kengit tuaro kaling nakluwa. House sitting tilunga uka ningyo ba naman uka sa nagtisakluwa. Agay naman ko tiyo yung tuyo na lakatiwa. Iljumi ko pi nakini kisi tuyo na pinarais. Day ko pa ko yung iljumi. Tao mong haro nga si tuaro makaluwa na ng tarafo pagiljumi. Kacha mi pinyumas. Tinsi tuyo na kumangasuwa. Amal cabbage, they go, perotuinin. Ukakatein na, ukatapungtaw, tikimata, ukalastakan na, parasunga, vila, yorosama yunga. Ukain na, ukatakaw, tamatarapungu, yay, nasat. Tigusituin na, katarao, ringila, yorosama sapunga. Parasitakan, yorosama yung nasunga, ulumutikisa. Tu sao ma pikara ma lo kangia lo te go te agena biya sa sina ba te kanu ngi to ina la pakaya te to na sikuni ilu ilu ani te man na jura sapo tu sao ma jin ni te o kaga su sare bunga tu kise ma yaro ni te ulu me mo tiki katta dama so e la so se lo na ga yane o kau te sa tau na ga e ba lo te tiki o tisi ma jo alo ma ulu me Kuyan na may tisaksaw di kaming atas sa mga na utlo katiyang na pusilumahan ni katiyang na tuwalo kagutuwalo lulukan na kasalpi kami kisyan ano ka kalwakta na kanuling ituwalo tamani kuyan na may tas sa mga na tabobutik pasilip sa ayurutan ang matusaw di matilo kuyan na may
0: kuyan na may tuli na
3: ito bye
0: tem karo kausuri tumiyo tabobut Una tau kaalis mayo lese koto kanga tua pimi tunga suwi.
4: Hai, umno sakko. Hai, Unno Sakku.
0: Unno Sakku.
4: Tuonne 18 ngotelugo panikuruga panikuruga ja gaino aktauniku ma boarding home. Room 201. Atata mau kaujura usama mematiko ake aktoko nanditiko ilangin na tekoa. Panima inu aktingi.
0: I mamia na ugadoa taman na inusi asukong naktuwa mima kisiani tabo na naraw tiku tusakso mata amiswaro no nunabu mito ang ito ino kachibu isumagitya kaya kamigachibu tusako minang ito ni tusakso tituin na kaya kangin migate tabo na Nalau cakap biku, aku susah sama bami mata temakua. Tu saksi waktu dia kangen tui, amisu bami mata. Ima mianah ugaru teman asyukum nang niliaru. Ilang aku, tu saksi waktu dia kahat dengan bami mata. Nalau tiku, tema tui nangin mata buna. Mami mianah ugaru. Inong katibu isumagitya kaya kakatibu. Una ukaala isumaramma suru mooni kamanattu ammi tungasugin.
5: Kadisinnaksiahto. Tungana kadukuvena. Nao, kawajimalangi tamni vangali ukasungatuin na pakkama. Kuti ukausinni. Kalau mana cerah, mohon itu kalimat mengata tu kisah cerah ama. Nalur nafsu alamat kisah ni, kanu ikut aja tu. Tapi gilu gu ama, upi gilu gu azab tu upi dia kata upi kita kata tadi esok kata nalur tak hilang itu kalimat semua cerah ni tu. Tuna pertawa ko ilin niatu, temak ko anu matan tu kisuma beli jadi sila sima jahat inna tu tak halu tu kisuma unai tuari tadi ko kini mo kudu ina kudu anu kisuma tu kisuma usung anu mata temak ko gelar lama lama ko biji matu cawat yarui kanu halu tak kudu cuci taut Maha Tuhan si, tamak mingharul lumi atok taurut ni. Nalu pada zonga sana uba, uhak si mama, gote house ni, anom ni cuma itu gok tu kisni apa nga, amma lego azot ni apa nga, amma khawjit ni apa nga. Imejok si mama ipat saul lumi hau pamut, akusok si majuni. Tamak ko nga teko at ito kari, ito kaktubo ni Moses piko dali urakilugo ang maasya ito kalaw na mimat ang ito kato akaro tukisira ko na ito ni teko dali ni kato dali sunaba ano ni John na ito hawdi matiyang magit ano ni John na ito mipihato orta Tukusit siya na ito. Solo, unika ka sa kumatimi, unika ang inig. Tukusit siya daw siya ka sa kama. Pikir lang ako yung ako pa na timiyan niya ako yung makaunik. Tukusit na siya maratay matal. Tukusit na siya ito. Nalong nakutuaro siya ito. So na ba, umati, ukoy nga kilugo kasiya ni Tukusit siya ako na ang matatamak ko ha. Nalau nak tahu tiada ujar tu hari, kau tiada housing ini. Nalau nak jat tahu dia, nalau kita jauh tak tahu ina hari. Anu ni cuma itu sana ubah. Hari macam mana kau tiada housing ini? Nalau nang itu kau latamara mayunga o khadi ma pakkama o house chajangi tar nunika chaade jeng mayungali o khadi ma hattangi kuma shura hanni chaktuni o khadi ma hattangi to amgo te house ni nilyavam mega ma khodali battunga unika chaya ma shu ajgi ni tupikalo astilugi ha taine to shapilla khama ja angak kulagini go to housing in ohalima gama iluna cheti goanga ko shara ki shuma jangi dano ni chunai tu it ta ko go shuna un tuti mi o mo bini o aula maki tamni o aula ni maki pina to ro na mani tuni ta shuna un mata de ti mi pingi tamni o le pingi amma go ti ti mi hangi ma igitri hano ajunginne de aro nalle go suttore nika go suttore igitri langitto tabbauni kinni anya begilu go kishane jare ahmad ta ko ta ko ta uningin ni to hin qor kan ta ko ti ta ubtunga awla jo aro rattu le mi qa jo aro rattu hojan na mi khawad na ti kabinga tabuna wa taksina mi ga mawlo khatcha ta
0: e qoyan nami tsakso ke narvin
5: okay bye
0: e demokaro man tan na qara ga otigi yabu inui suri yoye to kangi tamaku man na mo kayu sigaro am mata man na gata kurung it suri yoye ore gata tuniung itto inui suri yoye to kangi watya on ni sheit qalduna taqara otinago takko okalla okala ga otigi jagaro abut leoni dafi tunga sugi
6: tunga supunga ila pero sala omega male ubago katango tigi tigo 6 mula wata atau sume ane kasuta ang nay na ulote ila kanno takko nuka kasite ma ulote tadle mai ang nay atau si ang iman naitu me tusha ga yulogama atau suktana anegi gattigut kuwattine angnagulum angnakulum mata istabidugit pichyaglugit sangne nuksaw mata amanna tusha ga yulogakko taina anewut peruksatidlugu ukhawjaw simalaw tuk ukhawjok taw simalaw taw banganila tusha yanga peruksanong mene itago suya khamna me angna la ko rune ta makun angna kulung ne taimale nule ya khalok sume tusala oksima wakko tusala oksima ko wakko ila khawye man logo tanna nule ya ne imanna aktula oksima ne ta nga ninga ga gala logo su pitya kam pitya ngi logo taman na tawang ato sa yato kare laok at talaok taka ang ayok sa tang walok tanga tanga na tubli rin lugo tamakwa ang uti kuloy ang uti ala kuloy at ato sa laok tawo nila taman itago sa ko ang nakuloy pitya katar lugo ito sa katalaok taka taman na ama ito sa laok sa mamaya ka makuha inyaw naksaw yoy takugot tigot tigo may ato siyo na gulam may upad lugoy ikayo kaya lugoy tigo may aguti lugoy taman na to sa wala oksimagil lugo amalo ang ayugoy at tini kiyo makuyaw at tala oksimagil tigo tayo mati oksan ikugibo nga kiyo makano kano kuluya ano ukalabig lugo tayo na uwan na ang ayugsik tayo man na ilo kuyaw walaw Negara amale China atau di laut tabu tamak kuninga nutangane esematau titi neuyalau memat angin liga anganego kapi anak sisiu alau mata esemak suak titi tau yut tayaman nama kicu nengin ne salak sak titi liluwe esematau memata taman natusa sima jatuh kagil lugu am tamakko merjote pitia ko yautin lugi suna kin meupat iliyak suwari lugu tamakko tau taiman na ilio ko yau si mangito aloy guti upin mo kasi mamagasuna limatia silak to iloane manapiya ko ilog lugi sukuta ko lugi tamakko api ko yau si mangito tusak susa si mayabut amisyo matayla ila iman na ano nukare itiluta lo katang noti di itiluta pitya uti ko yaw luta taima susa na pala umat ating ilo ni ukare atsangin ni inuktitud ukagun na laong itugun ating ini uka kata ko yau laungin ni kata din na upa ating uka kluwi man na pe ko yau laungin ni kata ating itigot kaya kata lao si ma mimiyabo tamakua tama taman na uka ila kuti mo tao ikayuk tao si manibo taman na tao ba nga kalalo pima na ito galo aklogo uka oka ko mayunga ugak si oksuta tamani nyo natin ni ugak si sa ujo oksuta tawane tagi ume ku koglok to kay nuwane taw na ni kalagolok skido ila nuta kakainik ila kalaw kama kalitaw luta tayin na kiyagulo skido ma ela ikisi bakatta kalau cuma kaju abdo kolumme abung ikisi mana kama skido kan ikisi balau me kama kaiku irne kama ta kamaluga nusuge aksune pian itu kolum mata mau ikisi bau tangan lo time ada skido kina kivi walau lau ila kau yang kita kali time nak kolu ikaju asutu bane mailu ne time nago kina katatu tabung adlo agano kano alulit tabataw wana ito ko skido kangit iga skido ta kangit to asit na kamutibuta na lo skido kina kibiyo alam kano alulbe ila takwa kulo ka utiyak ila kasi ng ilo si namuto ina siwanagun nagtunga takko kuti kayo katak si mayaluya nga kakdok sa kibiyo alam tapani kalayag doa si manluta isu kali me aku negrupi nasulok taka kila kami pirto koluma takulu Jesus si mukha kami nipiko ng ito isu mako Jesus si nakangataw tungin ako laga masaduk talo gila usmami ako oh guti ika yung ngalan lunga tanahang do sila kaya grupi nasulok sugo kaya ang utinga tatsima kakatigi yata ang maksidlo ni magkone ikutang mo agluan mo sa nitiyang ako. Ako nilo ang ito pigasusuta tatsima na kikulong ni. Skidu kikulong ni. Ingin kadyo kikulong ni. Tain na kikulong skidu tabunga hagdok sa kano nimitiak su ni yuwini ulo ni amugak ko ta tabba guti ko yan na met tabani patak tulok tunga siku kanga ni tanan ako tiga ilaw kuya tatto alo luta wa guto ko yaga yalo ba kay na kuno to sa kau yaga ilak sa umi sa kibyo yumi na to sa lo kau ko na ko te melone o ka ko mabunga guto tao to pati go ipigi ba ti go nandigi ba ti go kundo katiyag ti tay makai kuya na

0: Manali, tahan na lo kasi napalop kayang suyawak miyok. Kilaluwak na ni umitsan o awlay yaminik malo atok daw sa ngayong kilaluwak siyo tunot unikati lo ito sa siyabot.
1: Unikarap to apikayan si mga nahinakasawak lukun ni pirok sa tilong piyo siyo balok to may kilaluwak na ni umitsan o kilaluki ngisyo ito sa ngumataman na tapan na kang suyo asikini nga kang yakak sa umitsa uki-ukibi dahil niya uki-ukibi yung nakakta kikikta kukta sa nitinim mat nung nakayaw niyo tsangwa sa tunang nyo kingulingin nyo lo amal atungin na suko suko kamiya po kitalagwa kaswak niya umitsa ano utak kewit siya kalaw sa umat sikini ng mitikip pala alak tido kikilalagwa tamani may nungwa ni galak yun ni milyo kidalok kikalak ta si sungumat ako tinga namanat siya to ang mat kidalok kisyo kalo taban na ilangan ni kidalok at siya ngin niya salo sungut suni taon na imako imalo to ang mat ako tigigyali nga taon no na kayusin niya tang niya salo sungumat ako sakto walon ulik siya na kidalok at sungkat tatamani ukiang ulang malo ako sakta sungumat so taikunung at siya niya kunsatok dahil siya manili piko siya kalawak din ako kailalok ako na yan yung mitsano kailalok kasi ato ako mat dahil ko ang uti utak kayo to yun na palo pala akong matanaw likaso aso ang ukati imak dahil siya aso tig ang lahat midlong ako siya ang ito iso ko siya imanot dahil makangit sa ritsi dahil siya aso tig sakko na palo wala akong mata iti yumi chutlu rea rami utakhewe tia toka tau rame tava ni iti jo alo chunlu te metu mi rami iso mehna atau tsiko rea ngi alo wat chutlu nalli ki tarati huke rea langa jo kisea ni unataka tau rea ksematlu hilu sippa takwa ilangi huke pola pa kisea no huke rea romagne atlu git anai lok palau mitwa le te chumani shogo se tlunga atach ko ya ni shwitto shuti ame shogo galo am ta khilla lo gai turni li palo bala tulang khilla lo gai ame shono hokit ta vini pituk twa hak pa shutillo tamani ulin ni mitin tini pat pilak ta langa yo na me shoni khimme khimme ha ta ga so na bili ma minu o mayo kaswa kami ang nikulang may matahila lukay kaya yung manat siya mo pag nga to kaya ito akpat kaya lukat siya pala uktut ilangan ni kaya lukat siya ngito alawat suni nuluak niya patsuta lo wala uktut uke ang ulang man nuluak niya ang iswito suta uke uke ami takto sinya ula kami udlukito kataw siya umi mo utak kaya nga unuato yung ulang at sunilo teko alo kila lugay aulangin na to eh. Kangitsang kalawakata isiti nuluawot uniti si Jovenio Valauktot. Ngiso ito so titay mga limaong ito kalawak. Uke atamar kila lugay ngiso ito utigi Valauktot. Piko siya itikip pala alang mata. Amutoy na lugi kisya niyo lilaw yung mata. Dahil ma ising nga bibinong mini. Tapaw nga kangimut. Amutuin na lao yung ati sila atuin na tut. Ato katsagun na itut. Imat sangit tut. Peso yang mut. Aktutaw ni kumini. Uki okumitatsa ni. Nihini. Hidalaw kabinong ni matani. Pigaswa ako tigibala oktavut. Ammaluan nito ko tigibatsugit. Uki okumitatsa ni. Temito loksama. Yualayan akto alokatak. Tupatto kakami. Kidalawak niyo tinulo aputa ko tingin. Kibi matsalag mga ata. Itsuasyon ni taon ni kangyakakto kitigyato na nga ni ilawagakto leo nubuan ni. Tain na nagwakata si mamigati ko itiyo tsya kalotso ni tinutsaw taga ni. Nulawak niya vitsya pawala umi matain na. Ikasiyakati ko sunilo. Sakota ko siti ko sunilo man. Teko nuluat ako sa igangit, aliyagin ng paga si Mayaka. Tapo nga nuluat sa niyano, tikisak tulak suni. taunung khining musung na to alo kata khakwa kito halang mga kikibi maso kalo matatay ko khilalo kay kibi so kalo so ng matu ukiak ko kikibi matsal ni kisiyan ni ungi bihangi mat nuluak si malagami alianak to alo kata khakwa kito hak mat nuluak si mayok to lealo itilo ko nuluan ikhalok niyo tinita ko sa igami alianak aluak matilo ko taikwa li khilalo kay nuluak si malak mga tatako sa ige ang alia ginagpagi hata si mayak ka kilalugak si mamata sukhoy sugi sukhoy sujo ka kami sige mabing nga otigit sugi sinatong mabing nito na wala sa ngulak to maan ikitlipan liya na akta tilugi pito tao hatgaya nga lilaok si mamat kateko nga luang mga kutok teko sugna de chajelo ni o majola ge chalo ni chaputti magya si somu ami chilak ja o majumin ni titili ja mau te hak sutlo chaputti man chaputti man yar ne min ni ikili valle si lok ta hato ak panalle ya khilalo ka to inna ngittu teko ni ga tai me si makko to khilalo ga ni nanu ga sai tamakwa o ha ja ka la so ngumata ikili balle ne ngoga ya ole goti sapu me ya chol tik sia ne umma te kwa sapu me yo gata ge nga palle ali la oksima ju chila titti ni kan suya chila ta ni ta no nga kava ma kone un chato na le ani che ke to hun na to lak mata go hela lo gai te kwa un nak to ta hal ma nga pe ya ma lo ni nyum ma ge lo ni u hum me ta so hani ma yo ni te kwa taksa guloy la allaw tita guloy atay na mokuri la jaw so tay metto halo akto halo lang magok kilalo wak na ako jaw unay la ok sa mayugun takunay niya to na hatal kaya ngalak so tay ang uti nyukhe uto halo ni tamani sa imaktami kilalo wak na ako jaw unay katta pipiw unay matago tay metto mi akto daw kaya nga uti halila ok sa mayugun so na upa email lo atu ne khida lo gun lektu se shokkoi ta khaje nge ma hatta tilu galla ta met moti ke gat lang la lak sun ne ta chamani pi ngi to ne ngi nyu ho u ho to ja wa lo tu galla jo hatte ji gal no chi gak jo anu tu sa ma lak to no khida lo ga ko pi tra gun ne mata ki ki jo jo to halok se ma jo galo ta ne poi ko khaje jo ring ta ga takwa khila loga ni khibo tai mangani nyalo o ma guti to allo to allo gachugillo uksungalo ukho guti to gachugo iga guti gachugolo piemmi to na tablo tilo git siote kamma yo palo lok semmati pila gasoal tilo tata unani titinu cha ma khila loga tamani kan suyami ajo to tahala oksemayo tamani kan suyami pilalegatta uimatsamagattu taina piungittu khilaluga piungittu tohulangajusi lageaqtu saagasuarsuni angutiilangannu kiviloqsemajo kina anuttereyoq nunami kuutiu itchunaiti tanginnik piungittu neraigunnaha lajautuagami sanipunniiguma itchautigittitaloqsemajo ajuqtueyutchuni kuutiu sanajavaninginnik khilalugarneumajunik itchunaititaginnik piungmitualoluqtoguna lagunnaha kiinanerteriyo te kiukkiuja kiukkhajailaqsemma maqtatakullaanginnatuinnalloqsemajugut khigmini allaat nerikkaihaalaukappalersuta khigmitohungimmat isamainnaasilangatsuta taimakhaaja khaajisaatitaarilaqsemajugut Sumulik ya tayo loktuban yot sa may yot piko jaliok palaya legamik higminin luto ko kay chutik tayo to sa wala legamik yubanyagun sa kami kapamay asil luto ko so walog may mauli nahalaga sa watsaw ni kisani yaso ng umimat nung palaya ng ito alo galwa kao jamayak ka upang nga ilangin ni khilalugaale ishmainna ishmainna lutcha tavane shongumata ingakkajakalluagunnaisutluuni ulinninni tamakkuningamaligatuarhalersuutik taakkuasaaniutilangammisutik kangimiutsituarami natsini nunaagasinginnapatsuutik teemehattasu isumamillagiltuarami aaqlunu upinnagani tikitaakallassavut suutaavanna hejalukaqsiumajagalattunu taimangaungimmijuuqalua taimeeningatsahu aaqkitaujuumeqatlaaqtualuutsaujuuqalua piqpalaimajuqutausuungatta ukiaqkuluangua hejalukasuuttinik taikkuali miseqatsataaqalaapittitaugunnasuungatta upinngasauttilugu nakutuinnasuunguunginnamijuuqalua naalangngitualuugasuareamillu taimeigusunnasaqalua upinnagani xiinnialoortusuunguyugut nirinasaalituaqatta miseqaqmiluangua taimeeningatsaribu nakkumi nainaaqasuammaqitsugu nilligalaapittitaugu matamatsumamitsaanut atsunai
0: atsunai nakkumi luukasi nuqqavivut tikkiivallialeqtilugunaa pijaqigunnasilaankonkkaluaqtilugu nitsaatiloqniakku ingutavuinna kaiqsujuaqmi Raymond aangaq inuuleqpisiuqmat ullumi inuuleqpisiutsia quyavut anaantsia minullu tamaangat kuutsuamik.

0: sang ti hau pamoi lenga yoni anu itu la manga ta silavut
1: hai ya ko sel ne ri ko hau sak ta beningit ko tra ga pe sak ni lak ne ne ta ta ko mik sana no hau ni 20 miso limik ko ne hak to 15 sani ko lo sak ni lak tok ta ko mik sana no hau ni 20 miso limik ko ne hak to 10 ume o yak sak ni lak ne ne ta mo yo wan ne me no ge ni 20 miso limik 40 mo hat ta to mik ko ne ga 16 ino chak sak ni lak ne ne ta mo yo ta comic sana no haloni 20 mission olimik okoninga 11 miti logo puberni tok se rendel tilo no volar ne ne akta omiyut okoni halodi 7 akulivik se rendel tilo no volar ne ne akta omiyut okoninga lo 6 miti logo ivo yovik se rendel tilo no volar ne ne akta omiyut anok kalakto 1 mi 20 mission olimik uluto hawlak pat okoni halak loni 4 San Luis sekhinilu tilo nuvo lakne ne aktaumiyut atwarni me anu khaludi 20 misong limik anu ngago khasulakne aktauyul lakot anu kagallamelluni onni mi 20 misong limi 40 mo khatatumi ulutu khawlakpat khoninga lo 8 mi tilum kan suyam lo rak le mi lo sekhinilu tilo nuvo lakne ne aktaumiyut nikomik sananu khaludi 20 misong limi 40 mo khatatumi khoninga 6 mi tilum Hoaktak nuvo lakne ne aktaumi nikki omik sana no reudi 20 misongulimi 40 mo hatatumik kone haluti go 2 kansamillo sikhni lakne ne aktaumi yut atwarni laktuan no ringa 20 misongulimi haluni kone halaktu go 5 au palok sikhni lakne ne aktaumi yuk atwarni me ano reudi 20 misongulimi kone ago 6 milakne ne aktaumi tasio yak unnok sekhinilu tilu nuvo lakne ne aktaumiyut atwangni lakto anore nga 20 misong ne khalluni okkoni galo 6 mi tilugo tamailu ku tramik selatiago bulle lakne aktaumi ullakut anokkal dani kimi 20 misong ullimik ullut khawlakpan kone khalakne aktaumi 14 kanso tramilu nuvo lakne ne aktaumiyut Allah khalak bale anu lu to khalak pat ko ne khalak to 16 la bator mi lu nein khau pat se khani lu ti lu no bolak ne na to no bot ti pale lu ti lu to khalak pat so ko yo litin la so ko yo lak ta khat lak to lu to khalak pat ni kyo mik sana no e khalo ti go 20 mi so limik 40 mut ti kyo da khat to mik anu nga khasulak ne ak to lu to khalak pat ko ni khalu ti 15 Poswell mi lomako mi lo haupat sekhenilu tilu nubu lakne ne aktau miut. Ulu to haulak pa nubu tipale lakne ne aktau. So koyu lak tatu nare hak mi lo tilu guk. Ukuni galu 14 mi tilu gum. Ta kuar kesen ne rikut hau sak tabi ni tamani. Nuna imi ammalu tau ni lapa dormi. Ammalu makhailang atu aku citaka ni pinasa aku siunungu ani. Namun kalau ngamang aja kalau yang semat sehat tahu cipio yo kayak tuh, namun kalau tamak ko imma kau tu kayak tu,
0: isu makin
1: cello willo mako umiak tulang atau ciput tak kau tu, deh mengatui nak hak milu walau nai ali.
0: 1986 mutilu June 6 mi pinas titawa ya ulok semoga masih busy kuni 40 ni akar ni pinas ulagibong.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC.

0: tu sai si la tu sai xem tama ka tanang mit manali tema tam na sarvi ya na tiguila monica ugyuk temo qama tilugo open nga si ora tama te la iglo la min nik taksimo cbc ne play sama akos qala ti la sama ma gut sa na tigu
1: a te ko qarli isar na sarpo te ko kan xena me to qala xema yu tamak meganat kulokit kaniyet kulokit tamak qalalat kutek kulokit tapsu masisilian na ilagiyangi amma tek kapuk kulokit tamak ilagiyangi taman hibulak mi aknak jok usak kutamani lokilokhi mata nalunangi man taip ko tamani tiklugi angungi takka kangatsanak mi iklokolak tiklugi ilangi iklokalak mi iklutin. Tamang lakhi magapta kamanit tiyak mi aksuta. Ima, tiki napta tamang taon nga iklok dagaal gulo takatumahanga nun taon nga kuha hamiya mo takiw miya mo mi mating miho na. Ima, ayaw nga ako. Mito man. Ay jaw tok puni la kimuk ali yo ay wa ti go kimuk xel pam ma ti o kang itto tak se kang itto hona kang itto kimuk hikku nak timuk pu ta bu nga itibe her la gal mo itatti ta bu ay ini ka pen ko ne
2: ala yo ma
1: ko ala yo na ko ne xina ko ne ma
2: mai tanu taga kakpe
1: nu taga kaktunga tegwa ama kaktunga me uri ros luisa aula khamala ya man hawini pig me kama pihmang lo afku tama jo mata tama kwa tawani hirlo agalu mo illa khatya ko ngitmo itakti tawma mai lu ni humalo khamagama wat ya ngo na khina ti lugo kho kho ti ya lu ta abu ngo khair to ha nga ni tu khia ru u ga ta ni iklu ta nga iklu li yo ya kha mai
2: aw la ta u me ape
1: e aw la ta u me ak tu te ni ta kha ti to mak ko gala ti to il ra na pi khin na mi pa ka ti ga angi nak sun te angi al lu iglulioqaal laqin tamaawna qayq qitig yuuneelert toqaningaguunna amaani igluqalappugut ahuila apu tiguga qallavilutiagittugulluun makkuktu iterpale mata ilitaqnaikuni ilange kayulautu apuklud ilange
2: ilugalu
1: e nugalunni taimnaila taima pilluaviga tulio nulia nga haplu nga huwila wila hamila hula wala kayo khila
2: pillo abe
1: pillo abe tay may tulo po asila katika hana yuali matakana ni uya katakaya napa yuali tina naptakibi yulo tay maulo yo atya na awla tayo miyak tutitu inu miya lo kata samaw nga ha nakit ang makakmawinak mo nuti tayo libigap ta tayo na ni itlo kakwigilat ta makadigigya pulo ni ulo kakmamiya kakmamiya milok sunga hikop tiri dutay ko hikop tino hikop tiri nga taanin tiri dulu uyak katamin japik sigak tuta kuksawuk ulo kaya na mga tayo humable ha iyo ba blagit juga ihimo takun nga mo ya na itu inulo yam te na ihimo aksu nga ilga humo aksu nga kan nga humma mi aksu nga magkakablo na iyo mata tikihak ja nandabi la inulo yam ila Aujat akhir nak amma tapi ku elu kak ku ni aku nak mau tu pergi awal tu pintu aku bukan lah tapi ku
2: mai
1: ilah tu pergi mati luta tu pergi mana luta Luisa tiki nami oh kau nak keluar
2: kablunaningin na juwaman.
1: Kablunaning nga yuwa kami hukay ko inagkalo. Inidlangilu kalo kami aglahinilag na ayupito.
2: Tupir mitag.
1: Tupir mitag ko.
2: Kapili ukiw na ang laki mako pa.
1: Ang laki nila maukiw tamat. Winiping mahulak pa may anak ni Aula laki mamanuking ihukat ulak manatalingi. Ihibin na ayuli laki mamati. Aula ko tigil laki mamagukaman ito. Teka ni winiping may laki ni wat ko pa mo ilin niya kong nalakam ilin niya kaya takot talilak naman.
2: May ngugalwa kaya
1: lak pagkalwa may ugli Aula na alakangan. Tikit ka nga mo loko yung nagtuyod tila mo, nagling nagtuyod, wala ko to, wala ko. Anigok pa, mata, anigok pa. Tama. Tama niya ka ulak to, kunit yung ulak. Tagway lang, unip ka ka mo, naukikito kang ito. Taksa kang ito. Nagkuro ta kang ito. Pamatiyok ta kaloko, tulo, ato sa mahingito ko, atok ta, yok. Tama, aula dito, ayo. Kanabo ko tak pigo ka man ako ng matitaw siya tak tuni. Huli ako tak mga talo niya o isa ka mga tangi. Ay, ako dak Manila, nagpunip ka ka maukay akalakin na mimat. Siya na ito na ni iglo na ni hanalo mo ta.
2: Ang nagujujing mo na ano ya?
1: Ang nagujujing na siya hanap mo ta. Ihamadto ako kalwaksin kanugeto kaya lorop ta ikir na kipapinak to. Inuk tito aw lang ni aw lang ihuwa aw na tubo inulugo ko ito. Asila iglu namin inukan ni tumig taguam ng aw perla. Teka nung at ako yak tumak na tiko ito aw tiko. May pagpaglo kay ko si may ito aw tiko. Kahit mo ukano kay mga ano aw laring ito nga lunit. Saka nung anong chichay na ko.
2: Kumbayan na lang ito ako.
1: Kumbayan na lang ko niya. Ano kasi lang nila katupak. May perkpal na kay tutuhak. Mainun ko yun na lang ko.
2: Dahil malitaman eh. Tamaw nga tao yakata ka pipihuk talaw sa hikangak sinang may Luna ko rutik ko unga hiuja mahuli uga doa. Takun na galo aksone. Ihuman nang iuja me lao ke ba pihu ja me.
1: Ihuman nang imi lo to. Pakadiga hani ug ne rang unnuk kut. Tawo nga pihu te lao ne ne kigug na yo manal da ke aksone lo suni tawo. Tawo ne. Takyo ko mo tak may katega makayak kaya kamayo nga nakigulap mo. Tuk-tutulay ito ako galing. Muna kaya noon na tuk-tutungin na kaya pa. Tuk-tutulay ito ako. Kaya natuk-tuwag na kwaktok ni lumiak magsuda. May kitaklo. Nakapa magkaulo kaya naktuwin yung ganito. Ulo kaya giblat na kaya kwaktok may asuda. Tuk-tuwag ito.
2: Tuktuwa kayo lao to?
1: Kaos. Kaos.
2: Okay. Kablo na na kaya ni Pimak Pihi. Nakigong na ma.
1: Nakigong na yuwa.
2: Uyagat na kaya ni Luhan. Ugwalo ni Hana yun ni makaingin na nangyelan yuwa ni lao. Maangot yun.
1: Makaingin na nangyelan. Makaibig sa miniglo ilihimat siya lao. Ipatamang nga haptil. Sana mo makaibig sa nalugo yung lao patang.
2: Naluyong negalwa ang nagibo.
1: Ma, naluyong negalwa ito. Mga may isuang gindok sa ulang. Piho yung lock to. Tawa na ni iglok doa kakwiglok tapit ni Area 6. Tako iglok abi hong ito na hita malokit na talila malokit na napal. Tako iglok at siya tutura lo mata usak kut, hingit tukut. Hakutik kut. Ako iglutya wong bumang uma na ito may kumaan ito na. Tako ang uyak, tako ima na piyuduyak to yung makihimi iglok ak to sila matatapak tikun. Tako hita mga yang uyak lakot. ukko akmana ho na ta mit jog la ta kenna lo amol ko wini yu ta kat ko hana bi lo kini an ya ko na lo an ya ko lo ta makko lo kin ha bi ko wino ko ta makko ikum ma hi bi na lo lo kitu ya ko lo ta ta makko lo ki lo mata uwam na ang yimi yu lo
2: ay uglo me ani na lo pokang yakshin
1: ta mau nga pihokatta me hlo ta takana nga pihungi ka nga ta mau nga takana ni iglo ka wilo ta ni urias ni ta ka pihulu ti na khli pa nga ta la khli ta pa nga kala ka ang iga yu mata pa nga ni ta na ko wen ta ka hlo
2: alla ro ta
1: ma pihoka me ang ulo
2: pihoka me ang ulo ta ko himala ka wen tamani tayo ino katigit talaw kemayat tamani ng joel at sutik tao kaya ni kingo wati nuta katit tamani kalwa po huli unali iglogan na kaya hanan na pa
1: tana tana Philip ikna ila unipka kama tamang ng tupik talaw kema ng tamani ang ito talde maling mi ako tupik ako tupikat talo kamagapta tupikat talo kamakak na tato tawna ni unani iklu mani ko hikre mitu iklu kita kalang iwang ta taka na yung tupialak minapake himalawama pekatigahanan niya iwang ako tiklu natakakalo pa kung hinigak talo kamakak na ato yung ka angirat chay nakla na angirat sulit ay himan ngokto nga nalungin na kawiyan na kuni ay may kayo pa tuwito ka kung kaming ate kuya ka te kuya ako at ay yaman ka kung kaka kaka ni at ay may lakto makuha
2: ka na
1: pagnalik tinin ka matamaw na tinin ni ko yaki lakati niya at hangag tay ko tuwabi kan nga bihut ay optak nga celerit da na bihut na pokut ta ba nga tawrelo jila pekatiga okalik me ma tu pekhema me ay optak ta mane bihut taklo ni ga hane yak tak tak nya pa anak lidup kaya lok ni rup ta pilangi na ma uya ka gisiga lugo ta pekhema nya tamani pukil angin itaw na tupas kima o nalang po tali malig may tupatak tupas kima o nalang tiglo takangang ok tiglo alagaw kaya kapsi ulang tiglo tamani tupas kima na ok kangang ok tamani ulip ka kama law kama tayma tayma nailiw law kama tayko makitgat ko tamani tamani takatawli law kami tupekhima law law lite igla lali ok na kami igla la kalak so di taman tapso man ay ok tangan tanala ni wala igla la kalak kami dito kaya lang ni matay tup kaya lang na kumatay ko nga tamayo ba kami humatak palak so tamani raw lila tamay ng idli ko tapo ni iglo na nga tayo na pakmahuli tayo ganito iglo kalak so di teko he would take the galak tak to the law mari taman amma takanna kin apa kan
3: Tanat sabigi sa tawod, Monica Ubiuk, ni katiliwi kamayano pang aksyo til patatiliwi. Aksumasibi siniplay, oops.

0: Anna Pivalen or Allegarnat, Daylight, Sykes at Utterianat, the Mani Katigiap Silava, Robert Rabito. What's out, Tao?
1: Oh, look at CBC, you can't let me be a little house. I'm not. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si bulat ti jan may nalunay sila uto jangan niya namun nuna lagi na mulo tako kama jige jawla tu gaba matoka kunutu ni jaw junik si bulat ti jan may nalunay sila uto taban ni pinasyo ako sa may maligaliw may okaktu ni tako nuna mo ujangan niya namun pimakiw matagok man may main okakakan nila uto tay matak man nakatudyo katigit siya namun sanggelak ti cige akan nabi jaga yakin nak sarok ti taulu ni nuna bumiunut ujakan niak tulaga jenullo.
2: Tama na nang minyakong na nuna lagi niyup amma nuna minga kimayut. Pibad lago ti kaimi kanut gabo matoka kuning nga na suni nang minyak ilad piyun nang niit nuna mo gabo makungit nut tawang na suti tama na angi yup man ibuk mo jutaw himasuni.
1: Tako ujakan niak tulaga jenit nuna lagi jenit lu tako aula ti di ula tu gaba mai nu nang nik imala gena mullo amma lu tau ko uja gan ne ne mo uso uso lu tsaksiu ne mo gas le tsaksiu ne mullo inu to ha sing nik tai go si le ti tako anu ta ni khau di sa ko ta mila nu ta ni sakai la tu tu ke le ro ta junik ate ha tu asuilak minister ho sa le gena mo Brian kuno ohala to tai mago 9000 kasa chia tai go si titirak si majuit tok tai go si kridangit amalo tukingin
3: language is the heart of who we are
1: ohau si lagan kena ko nitini nalo na si si mamman amalo tau tama dana asuila ka tok tau ne alak tilgo ilinia ti chijine to sa jinu gaba makunu khanai jakti ilinia ti amalo nuna linnun tako angilang ilagay ang taungin na hatan niya ito akigay ang taulo tilugo ang manutaw pima riyo na pangun niya ito tana at ako si wakaya nga pija kaya kitulo ni ilang ito pibalaya dula kasi ni umaligal kasi yung kalaw tayo matahan na kinamangana luna ito kaya hangin ni nga ikatwibig ko ukakatigay ko taulaw ito kalaw ni tabani pinaswa ko sa may adyong ito tay mapidyo tigil lugo e kato iji persila umat nalo na eksigon na titsilak to ni pasijaw si majaw patingan ni inna ulak til lugo pasijat sa zile ang utyo tigil ako tanganin kasi ang itaw ka tako nalo na eksigon ng imijuit pasijat sa zile ang utyo tigil ako si majangan ni uke ukito til lugo tay ma nalo na eksimagamat uke ukito i pera dyan na mamaligak doangan ni nalo na eksaw kaya hangit to i atingin Justin Stefanie dan maligal gaji pibalay jul gaji no kalau tu tay magota ko inna amalo inna ulak tilugo amalo uke uke tilugo pasti jau duti kijangit at jige jang itu ukau si hatta tilugin
4: because of the link between
1: tako maku tilugi kisi anita tay mata ko kinakuliman ukau si majau gaya hamatu kisi jau kunar lunilo pasi jau duty kisang inna ulak tilugo kasi ani isumalo gaya hammi jau uki uki tu tilugo nalo na tau gaya hadjang itu pasi jau sa jale ang duty kila uksi majang itay ma adji ang duty kisang yakatu ibig kulat pat si bisi ko nalo na si kun na hatalak tu it atinganik inna ulak tilugo pasi jau sa jale ang duty kila uktingin niya tako tau sana na mukana tali ma mi katin ne halau mata chuan tau mi pinaswa ko si ulaw to mi pidun na ng minita ko chau ti chilutik Brandon Vilnu tana ulit ti di Skills Canada nunabun u halau to tamakwago uwikay pidun na si balege hamata ilin niya lutik pidu tau luni tamakwago ilu leo ti uadalaga di ilu halu na ni ngatuin na hatang niya kun niya mata
4: it helps build confidence.
1: Pijun nak sini mutu kanga duit amalut tau tako hauji maluang itangin ni kisani ilipal lagi kuti kigun nak tangin nun amalut pijun nak si balle lagi luting tapi malu tako sana hatam ni ujo nuna bumi amigak tulagi mata sana zini lang vernu hore kanila otok ata nilo limi atok tau ujo tenaswa kasi ni makunik amalutau kasule Skills Canada nuna bud kanai